0: 7 PM, Mugibera 9 AM, usika 6 PM, Sonda na Urodi Rifura 9 AM, usika 5 PM. Abanga dipitha nga ushumisa Wi-Fi yashu ya mahala, vachiko urenga umona na mall wote. Tavani Mall, uneva rengi batanga na honi nga ndire ya kwini.
1: Choice FM Drive.

Ndi makhadzi na luimbo Peacocko, 25 minutes after 4, ndi Choice FM Drive. Lufuno, ndi wa ndo vha the Cloud the DJ, ana kho vhusa inu pfa mimbulo ya vhiwe kha fhungo la uri zwithu zwo rali, ndi gai, ndi kha industry fio, ine na kho fhori nango arali muvhuso wa shela tshelede kana wa investa kha yoyi, mishumo inga vha hone. Yeah, mishumo inga vha hone. Nga nthani uri khombe zwo zwino vhoi vha tshi khou rika kotara yo thoma ya huno ṅwaha wa 2026. Mbalo ndi dzine dzo gonya bva kha 31.4% u ya hangei kha 32.7%. Ni a zwi pfha zwithu zwa hone ro sikofisa nga maanḓa vhuṱungu. Arali ri khou amba kha kotara yo thoma ya ṅwaha, mishumo ya vha tshi khou ludzea nga urali. Dziṅwe dza dzi khamphani dzi khou itiswa na ngauri dzi khou fhungudza vhashumi, dziṅwe dzi khou tou vala. Ya, vhaṅwe vho vha tshi khou ri na rena tshelede vho ri tshena. A vha yo mafhungo mbushevhe uri zwo rali ndi zwithu zwine ra tea u ralisa phanḓa na u zwi ita na uri arali nango muvhuso utshi khori zwino rine ri khou shuma nga maanḓa no creator mishumo enyu tshi to sedza ndi kha industry fio ine na vhona uri arali muvhuso wa lingedza u shela tshelede ngafha zwithu zwi nga ima zwavhuḓi. Ok, 082 8035684 082 8035 5674, rumela voice note or text fhedzi nga ndahezo zwene zwino nda khombesa ḽifhasi ḽa zwa mitambo ri ndi afhio na khou ḓa na khou ambeswa kha Nomad Abama na Musi. Ya, mishumo ndi ine ya khou ralisa phanḓa na u luzea, vhaṅwe vha vhathu vha khou xelwa nga mishumo zwino ngeno vhaṅwe vhoi vha tshi khou tou vha na thaidzo uri a vha khou wana mishumo at all. Ndi tshi khou sedza na hedzi nomboro ne hafho hune vha khou ri vhukati ya miṅwaha ya 15 ya kha 34 ndi vhone vhathu vhane vho kwamesa nga maanḓa na ḓelwa muhumbuloni ngauri eye khuru ya vhoma 50 ya nṱha vha gai zwiamba uri vha khou shuma. Wai vha si khou pfala upfhi vho kwamea, wai vha hone si khou pfala upfhi no kwamea hafha ri si khou ni vhona ngori ri khou tou vhona hei genge ya vho 34 u tsa fhasi vha khou ri ndi yone ine nga yo kwamea nga maanḓa, mara wai vheiwa ho 50 60 what if younger chief 28 minutes after 4 sports update zwenezwino.